simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ger jaw bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay amadou boy bay ba bilmani maray la.

0: sedde jawarankoɓe soɓe koɗi ɓe kaala ɗemgal mabɓe ɓe mbiyaren men rana soro duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokkusakile habaytu garade allah haw feere gonna
0: soɓiɗi jibina moƴƴi ko ɓi aduna foof so boni noon ko yimmakko tan e bamma ko jam ɓennati ha ɓoyi ɓe beddoto ladde wonde ko moƴƴani hay goto ala hen haaju

Jibi Job Abdullah nga cha cha kanjay, Ali Job Marian ma cha cha kanjay.

sabai jana fambai umudiko subote me janiu dal nilalaji malik bali malik ndate magana kumbangal mbai mai jama garam bakar mbai mai jama bira muntu yali njoma ngaseju mbai mam janga de njurubel mai jama manga dewese bakatako mam janga sundi bey mam barigay ma degen tunyan Parima yoro parima jo bay tra fay jo poko nga de xon clair nagundi dimba sogi nago jaj ma de galo ji mbok ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

0: Kodo, teo ala jati ko si forte ko kanga da son. Imu soma jati ki bini kiri kono bini kotaani. Sali, nanya jati ki tawani jati ki mandanja o jati ko ko defense. Sa tanyi jati ki defense sa yer ki uro, nanya da ko yo ma bada. Kodo jati ko jati ko timu ko jati ko.
1: Ubur amir edin

barka ka da wuti nan din hubai ta wannan yalo man don nan wannan Allah ta ji lady maladi wata ji lady kisa lady maladi wannan han don ta da bazan bala ne nan da foyin ban garan nan ya mana karabi albarka da albarka lady kisa ndi su juma ma ha mai na koyi su kafa ma batar ne don ta hulusi mari ne malam ne kisa.

salso Musa sire Muhammadu lon ne haali hala hala ka kadi ko min ceedi wonde ko be sey laade ko gonga wonde kadi sey laade hakkune mabbe wona sey laade hakkune neddo e belu musa yaade yaade e belu sa yihi belu ya sa dari mo belu doro sa da fiye belu heba da doro ha nanan ni wonde ko biddo mabbe sa yi kadi e min ceedi du fonon min am bado bando wonasi sundu kadi wonasi sundu wadde pere on jengaso bonnani leydi ndio bonnani sundu jam jorto ni yaa

nam Hamadi long oyodo ko mawnam ko esam ko kenam biese ko so amadu mayram tiya ko sinju jam joro so nasi sundu kadin hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore mo

Khadissato tawlo ma samb mu ñu yobbu ncior mais mu wayul tour ma ci ncior Senegal ñepp ngi joy ma samba ngancior mais mu wayul tour ma ngancior

rahimi jam yalla jam yak sekanda yak atuman ma nday ngon teung geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xaan ma de seteni ju ngoy man sal nday ma xoro je bur geej ak mbay nday ma de sebeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xame xe mo lo xame xe abdou karim tufna gor tatar na jigen kansun kafsun dubukin dubukin dubu fa yalla bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

ko jaw ndey mari bay do ñaaw ndey mari amadou bay imani maray ko jaw din la ci ndaw pey mari kumba bar tegg deew rey mamam iliman la ci maray ak boyatu ba wax la.

borom ci mbal ñay ragal du ko xaarat maymuna ay babas daru njay ma pend boy job jarno nga ci salam ci jere abdoulaye tegat mo sama nga de ci

albarka sai riba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fuf ad andi dum. Neddo non no wawi andude do gede taw gollataade. Ad andi de gede ad gollirade to wiira mi sey. Kala ko na yota ko neddo moji buri ay hunde bin jangiraade kolli di halaka. Sinu tay wona hunde bin je neddo moddo baado no baada min joro. Mayn jaay ba buri e Grand Dakar.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes haa seydi ba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddoma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kati e der halobe wite ibnu sa

0: ti subaku taw be ngandi nayi to ngorda da be ngandi nayi no foti
1: so yarni putungo doktor do be na bada faandu wuro ngo o tellodo o yara koyde makko biya hay ko makki
0: kumana hauna hai so yarni puchu

sampama hangade ni mi ta hande hande dewal din kumate amadu wopi naydi ayna be chagaluru udu bi hawna ti wudugo o hawren maw debna e o jage maw debna e jo o wi manaye jo ko ko wol ko wuro manaye hande ko hirdo de piande idi ko ko dum won maw debbo me bingel am gorko pulo ko ni ama sam ko rawrobe ama sampol non ko yaano do ruko ma yito ni dimoto do men kesni hande bi jogori yottude fulbe be non hande ko humantebe hande ko matte karmo galde wulba oy wallahi oy ko woni piyande de oy ko woni piyande de oy maccudo makko nana timet bandal woni ni miji so sunani piyande al khairi warto oy wulba ko hirde de oy bambar makko biite de jaji bambado oy bashallah ama sampol lu ci sa fadi wul

yartu de kesu ko hisno no be hande fulbe miji ko manede bi miji no piandal kay de jindi li min mi yaray wewu mi warto won sa tagala o ya nda kiro to ko hiire ko jaji pambar jaji non ko tari no ko non fo walam andi yeni o jawdo do non fo walam kam hiire hirde hande o ilaaba manda mi laaba manda ko mi takna fitaru jaji o yim hudi ma rabana ta kuluna hande o wi kala de hirde de pusi hirde de o wi o yim mi laar jaji pambar nyeta fiirda fitel fa e hofra wule jaji pambar ndaw lu kaari ma hirde gaj ko ko kada to dalla e pande laaba ko mi yaa ko to jaji ko pal faw ne san mo kine ko pal faw re wuti de hirde

0: maani bubu jaani mo hiddi koy luwaade buru ite jamara gala ta mayde ganda la ta mayde lam hatta mayde mudu foko luwal atle timo tetto ande gorko pullo halama gono wala kewol hakkuna makko ite ma jamdi pullo o nawi nay haba hakkuna makko yaabere pullo o nawi nay hakkuna makko e farsabu e bawde dagal pullo o nawi nay hakkuna makko gumale sama jam jalal pullo o nawti nay hakkuna makko hamme jamel pullo o nawti nay batana makko fawne kadi kanko amadu wona pullo wari ko ko safal mbari ko irgil bane ko o hiddi ko to wete luwa do
1: ko kumtoɓo hay kamɓe mbiyata sa nani ɓe mbi neɗɗo hammadi tan ko neɗɗo mbawɗo mum

ku jawdin la ce njaw pey ma jokkot marem ceeb e sin pati baem mo teelo xari jaw daara jaw ku ci nekk jur na buur maali kumba gaara bu ben nga ku jibi jaw dooy ñaaw marem ceeb e sin pati mo teelo ma jokkot marem ceeb e sin pati Patimazam jigen dangu may kumba bo xarab da

Aggiñi simer, aggibi jaw simer sa bay ko ko jaw, ngaw jaw bi bula nexe, falu jaw bula nexe, falu jamaler. Ndey mari boy say bat boy at boy, sa mama xlon jaay jaay jaay. Amadu boy bay ba. Ilimani mare.

Abi amatu marian har yalla demba job galarba ma taxe sek ñeme ñay nu yalla bëgge nañu baye ndate yalla di malik fal malik sen Bayo mi dëkk suuf bo démé janiw dal nil Alhaji Malik Sène ajaratu ndate sen magna way seer gi yaram jaay mo jur kantom seer gi mo jur ndaya marjang ak Alhaji Zamba dun jaay ajaratu magat ñang nday ma ca ndar ak awsaaju mu nday ma ca ndar geej magat ñang mu nday don boyo ngir belza sin tiket al sat bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen na fi sayay toñani amadou marian ser garam jay mo jur kantom sayr gi

Parima yoro parima jo bay tra fajo poko nga de xon kler na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wocu bal daw